toy. Yan bong orang winaluyo bingin mo buah mus makelit biya la atene orang kita si maguno. Dah kayak tua mus biasa kan. Depan nanti bagonya ang dugas puan gikel deh deh. Yan imo yang caro atun bingin mo buah kayak tuang mus.

menawitan naonan ketemu kayun nepunika mahawenan dewa ratu uyang paling kewentanan kayun nipun Nidia Sulandari.

Nah, setatum eling ring kewentenan ide dia sulandri kah dia sapun di kewentenan ide.

Tung kayon ni sinarang kale, sa tata mawasan sangyang rate, sekadi pumurtian sangyang semara.

Yan masangyang halos, tang suro-suro, titiang ngulo rin, titak idewo, kayo na dadu, pang sido, tungal. Ngayon.

0: sane pinako pamucok wanta dane rakriano pati.
1: Suang niti abande suaryo.

Gumanti prosedur ratu ngaweten ngamimitin punika kebajangan titihange ratu.

Sakawanten suwecani radu ne gumanti tunas titiang radu ratus ang para bu.